Yuna mungdo na shia sim shim zan, jing lkong e kung gru nying yuna mungdo, kung tong gu tong tuan laksan mukop shia ming jipan go shang lom sa shiga. Shida lang ae go na shidam sim yang ta, si shong ban na mudu mungdo mgam mu baga lkwan mu krang man gja po don lu sa shiga. Mungda mai gam jim kai dap zu nai, a siya dan tie bla si buk bang lai shia miya na mungdan shiku, jaba mungdan nan sing re pien mu msa shumu shmo lam nung kap kratwa na nga a shiga. Shiga ti dan gu nai pang si jim pin na mzun ga tie mung kwan mungu yi bai bang dan na ya lu di shiga jom da pang waga.